die kei mo tin dene drogon kung lek ba nga nya nga ne ku se dang cho den che we khar ge bo sang ge thong ba dang rang ge se be kan mo thori tho ba dang kan me ro du je khar nyek se ba dang te ba che wang ge po den je ba le tin ho men kha si kan jen kyu bo me chok tam je nge ye chok so tam ma rong rong min ba min du ni ni nge Shelly to Gangdun, and the Anandari Tim Gangdun, Trang Dutney.

0: чи денгар специалистнин консультейшн яхтын яхтын яя бактерилечигни бактерилечип кет ой манзагос руду
1: лес
0: ngorgozo diagnose yaya mi nis moto de piso gim da transport ni na ozo diagnose right ngari uzu manju shuru ya ji pi piso ge gan jese army nang im bo student nang janmaga lep kan nang inu ne ne chu de oy transport ge gan chi nis ni
1: yes
0: ichik ta tv ne chi 80% moto de ngatang glow ka shang du me
1: yes
0: 20% ni ne dokhling moto de ji kache ra shang do khop nam glow ka tv ne chang gan chi ase ti dukshyo no ne ne har ka gonjong oye ta birik poito khop nam me yes ki be sit pole ji ngata close room azu ji pick ore kha su yor ne zu ne ji poito khop nam re ta ichik si it moto ne shang gan na she ngar kimne adega mizuka na wazo tv ne chi shang du nam contact tracing yedum ta ichure ta kimak mina ga po khri re ta ichik tv no na mon nam se ga tak shi ya thar ichik tv ne chi ta tu mon yo um no ne na ta pe lip che tv kon chi no na mon na ta ich te se ko ngar aso skin ka ti man di pot ya te se ko sun it test chi reading chi gi nei chi nga reading ya dum ta ichi us lip ne ga tv kon chi no ne na ta also halim di oi krang ro do ta is ngari measurement ya 5 mm se thensho mangsho krang um tin no ne na ta ichi tv mari ko tv preventive therapy ni man na ka ti bidum da ta ich mi chi nga ta kim ne mi tv ne shang an di man le gro sa ko sun ne na tv preventive therapy yo bigan be kim ne mi chi she bi go sum it bi ne it tv ne ne kan patient ji ma ban dem ba le gro sa ko sun ne na be she le gro man bi go sum ta shin da de da sar pa man di on also na inh preventive yo chi le gro sa ko sum des no inh and refapenting ye man na ka ne no di de ka ta ich le sum bi niklin ta ich rin sa ko sum haptore haptore bi ta ich it deshoni ta deshno us man ji pinum ta ich go to na shin ngari also tv preventive therapy yo chi mi chi lang ho to desh bi do ta ngari tv har ka gon shong ye net nekan patient na kim na no so tesa ji ta bi ti shi ra tv net so madablo shindare bir gum gon chi no ni ji sing ngari tv mari ko bi shi mi chi lang ho to desh ta man bi do
1: doctor ina na pole ta ta district ne tv net no ko ta ta register yago che khaine ni me ore
0: khaine ong ni ning sur
1: ni tong khali blik ko chinda ta bok sur che ta tom thal la ge me ore it ne che tv song tha bu che khaine ni me ore it ne ko ta chik ching ne ngo to thi ga ta ra gin me ore ra ge ta man sa dong che chi du lu mon
0: chi du
1: i chin kha ta yor mon ne ore
0: mon la
1: ml song sum ka du me ne
0: ma on hi bol la
1: us sum ne te sit ma sha ga che ni
0: sit ma sha tong ka ni
1: on les that doctor na nang tv e da nakonok ni mare
0: te
1: mosho ngo to de ngadan glow asha nok ni me kya cha ge ju tham ngo to de glow asha kya cha khali ngo to de de jan ma ozok ni mare i ja bota na ra chik tv ti sha ngo ne mon ning it ga ya ti ya kin nom tv ti no ni da zong da koi me te ga tv ni mon ne man jo lok yo ya na de me na patient ja do yim bo ta ozok ko symptoms yim bo ning i ji ko diagnosis ya ko so yim bo ta treatment ya ti na te ta ma na so sa ra pin ma lum la sha wa ta ku sha wa ki ni de ama ga lumlak community health center ko thonu more
0: himal
1: pegne ga ya na amma manjo ya imu tho de jang mokto shok ne ne de pe daro mokto ka nom jang anu more
0: ta uchi ngari oso midi tv net ni ye ngoshi ye diagnose ya tha sako ngari oso bishi da treatment card che bidum manchi da pe ta body weight ni ne lip wajan body weight ti ya man tablet nei sako so asum sako so ble sako so ai body weight ka mutabik peshi man bidum ta itna bi card na se ga che ich nikshe portal ni ti nam da ta tv net chang mi su in oso ho ne na nikshe portal ni na e jengal ta website ti no me ore ta ich ge enter ya ko sum enter ya ich mi ti ti sha tv net chang ti ti sha id number di di bidum ta ich id number ji bi us entry ya pole us entry ya o ji din ta desh patient on the desh entry ya ko sum no on no on ya o daily basis ka entry ya ich ut entry nikshe portal ka entry ya o ji central tv division delhi ka ette minum tong district ka da ich ge ya nga ta us website ge ette bole mokto on district ka tv net ne kan ko no nam ti chu chu nam ta ich o ma state ka nam tv in state tv office o ma yo ette minum ich manchi shuru yaksek ya chase ki jik ta supposing bi jimi tang no ne na manchi kham treatment card chi kham ejik jimi tang bi ta aya health center num aya kore ya ejik aya staff na shi manchi bi thodum ta manchi binak la ka mi bi ne mare ut dots ni ya directly observe short course ke mathar bi mi ti si bi shi ich manchi duin binak reka bi husun zin yo yin nga ta man bi thong la ne ngat ge yi mare ngat ge ni ya ejik